0: Moid kakal agaras tikit dadaw, mangarajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Mentok dit peng karaja itupis, kasanong apa nga, mamadaw mancat pondarangan kurita kuma itupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi mija karaja, mipanaw pa naw, mangulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sang pamagunan WHO, hatus libunah hapod gisom teluna hatus minit kaparagatan tidak dan seminggu dopo nga kapengkuri kesiwatan sumakit mantak nod kawasan kapasian au lidas.
1: Yako dalan mantan kampung Barewa ulo ng Pinengawi ano makinango kasalimbahan balas nusun kaningaw FM arama.

Kinahanglan ababayan, ababayan, kasalimbaw, jam ko pa ng isa, talunah pa ng mit kasuwabon, mayad kiningaw FM, kasalimbahan, boros dusun. Ababayan, minsingira, kasalimbaw, datadaw ka isa, kasaro, kapanaku, kasalimbaw, datadaw kedua, sandukut, kasalimbaw, datadaw ketalu. Hitina, id kasalimbahan, boros dusun, kiningaw FM.

umang ko papadagang o umang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw damag ikinongaw manikid timpu o manikid tadaw tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 44 pokyo putan id nomor iso 6 teka iso 8 osiri bagatang osinang om kosudongot kata.

Kopi Senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadono makinongo Kosalimbahan Boros Dusun Keningau FM. Okay, so ay ko karong ada sinding-sinding ito nga senong Om Ika Lalangad nga kanu nagi kapoylan miampai molotok DJ DJ dit ang suaw. Kuhoy! Aramay! Aramay mo!

Lingaw FM, Coastal Limbahan, Boros, Luzon. Tulungusok, makinangaw siling-siling tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kalingaw FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lulupohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toiko, dapat dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kalingaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Susun.

Maningaw FM. It ko po si Antokaw. Aunah milod aliman dat kasasarid ko taguang kabalingkangan. Isa it kanud papagaras ginawa nga bordoa. Iti doa suera it ko susaan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aysa minamangun suay ko ika Allah. Ika no it manahak panghupan. Aw milod aliman dati hanah it mengendara at detinan sendiri.

0: Igu Maria, honggo ngoyon lu Igu Maria.
1: Ba bisa ngan Lisa, mo ngayo ko buntihi lo idiotisid ti.
0: Oh.
1: Mo ngayo ko pungudiyo karet diti pengecualian bayaran balik piti, PTN ka matuti.
0: Oh.
1: Hi, udi buat anak buah ku, hi, aw ako kay lo ka.
0: Ay, akon ko umilo mga apply maya online.
1: Irino po, nga, mano kakad, oy laan ko piyo ka mo.
0: Kontok ni Gibo dat mo ikaw piyo paghuhat edi pagaway kyo.
1: Irinogi. Ikaw hinagangayan mo Lisa.
0: Oh, mga yako po malibabarang dapur ba ti Igu Maria. Mamaguno ay si tadu ko. Aw giya ka pa now. Urolat hako daw.
1: Ay, nagiya. Kontok na ba? It mamagunad pong hupanit ko mayon dat Sarah. Irik ya?
0: Oho, Irinogi. Agumu nagiya pong hupan pinatahak da po rin ta. Nasip po ko piyo.
1: Eh, hana ba kyo Lisa? Ito ko mayon dat pengecualian bayaran balik PT-PTN kadinga. Mantan nagit po rin ta.
0: Irinogi.
1: Makain talang id budget 2,000 to 2,600. Ito na bote. Kalansanan ako piyod kano iti tanak buah ko. Eh, osyan, nabugiya. Ay, so, no, tapa.
0: Digima.
1: Tama nga sumakit. Harap ka bago tari-tari daw bon si kul.
0: Digima, mudah-mudahan da ko piyod kyo Igu Maria.
1: Irina buah, nasipo ko piyod to. Harap pungupan po rin ta, miyagali pungupan ko rin po nun sumikul kanti. It bau cebuk. Sukuri-kuri agaan at balanja si kul dia lo.
0: Irinagi, kopya kyo om nugi atarul tama dia lo.
1: It terul autoimmune kamap matunti.
0: Oh.
1: Rul ngay langaban. Oh, di kopya kau hat mamansay karaja.
0: Dugi ma. Naku ngay na walay pungbatan?
1: Eh, naku ngay na ba. Nasi po to. Naku hampit kasari di punghupan kalidasan da parinta. Nakano it kad paduli kesehatan ka matunti.
0: Oh, kyo. Nasip po kopya. Punghupan it ka no pumarisan kalidasan tonan ay so kabayar om diskon tumatidik ya?
1: Irinagi.
0: Oh. Pengkuro di balanja sa nga daw dila ti Igu Maria.
1: Pakaraja, ibagi alat anak buah ko in kaday da matat magandad kanun karaja tatap. Tama daw nga, minaan gya pahintutuna at perintah it pengupan pinatambad mentok ibu tunggal kadi om. Kanu kasari di pengupan sumbangan tunai rahma STR om, sumbangan asas rahmat Sarah kadi.
0: Oh, nasib po kumiyo kaya Igu Maria.
1: Miri nagi bo, nga sumunod har na po it lobby-lobbyan ko om harugyan do at kasari panahak-nahak dio lo.
0: Dagi ma, nga nasipo to o gumukasari panahak do porinta ko mapakakaraja porinta kiyo.
1: Iri nagi bo, nakanog ya kasari pamuruhangan gaji fasa ko duwa di karimpunan taon diti. Suway po it panghupan pinatamad kausinan it BKK kadi om. Nakahambit kasari bagya di sarah pamagatangan kadi it pinatahak dat insan di tulan ko duwa di taon diti.
0: Iri na ba kayo Igu Maria? Ya hay nga nasi po to na kayong kawasit gaji minimum ka di 1,000 turun hatu sumantok taon diti.
1: Oh, hoy, o sanang nagyando nga.
0: Iri na kayo.
1: Orang ako, megalit man pa kawago suryo ko kayo.
0: Iri na kayo po.
1: O pilalaan na babay no, Lisa, to magisusuway po akantakan idlabus. Katang tumaw nga, megal naming kawas.
0: Eh, kayo Igu Maria, nasi po to haro it ko mo yun dat budi madani di kayo.
1: Kayo Lisa.
0: Iri na kayo. It ko mo yun no, suryo kon kawagot gaji minimum Igu Maria. Paing ko lagyari?
1: Oh, masa-masa at Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN kante at papanaw pangintaban manakod o sakayut pa tayo ka paing ko raot panatapan gaji minimum do babay no.
0: Oh, megalidi.
1: Kalasanan ko piyo kaya Risa dat haro kabar to sunong kreit lagi di gaji minimum dat koin talangan budget 2,200 turu.
0: Oh, irinagi bo. Oh ya kaya Igu Maria seragi it pembentangan belanjawan 2,200 turu di.
1: Oh, ay sana po kabaling kang nang nga tadaw kalimah diti. Sesedepan dat kosiam tulan kahapad.
0: Nga na makinangaw na malati.
1: Iya, yo nga makinungaw di Lisa. Makinungaw maya radio nga milo ba?
0: Ho, nukyo. Aw simbayan magirurumot ti Igu Maria. Adi, mga yoko po pong malibabarang kiyos yo.
1: Bam, ngayon no Lisa. Madadanda.

Ya pa ka kan san roh itu am kan sayan ang akan ratang noro. Amrena ka ka ko di jeza roh itu ra kasan lan rahu nurut sukura jam kata lu ramai. Am pain ko nang darangan ang karaja ra itu li ra kasan lan rahu nu melayu rentak segar. DJ Aida tir malimpun da jam ka onom sukura jam kasiam rasusuab. Am sinumuluh ina ba urang anang karaja DJ Claire ka saluran rahuna dusun ku hay ramai bo intra jam kasiam rasusuaw syukur jam ka upar amroh rarai tuli. Am kan saya da anting ay samuin kawi pa kaka paili rai mio nang itarabilin mo yun maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Apakah kakak rasa kakak bang kini ngora ro rimbai? Yohino rimbai rala a intora nabawan. Rimbai ri imuda akim. Am sumunuhin abaho rimbai intor original lobonong togom nampiratan.

Ya pa kakareno pasok ko kopiramo yon kinavalon kawanan da orohito intramit Malaysia. Pabalo kawanan dalibong ng kaningaw sa olora susuab ng ulura na suangan intok, may amlondom ang ulan ng palakra kula-kula itok. Lasun oraw, ruang oparam talo suku talunga oparam 4 darja Celsius. Kosong dalibong no nabawan sa olora susuab ikan ang ulu, may ang ulan ng palakra kula-kula intok amlondom ang ulan ng palakra na suangan intok. Lasun oraw, ruang oparam 5 suku talunga oparam talo darja Celsius. Kosong dalibong nusuk sa olora susuab ng ulura kula-kula intok, may amlondom ang ulan ng palakra kula-kula intok. Lasun oraw, ruang oparam talo suku talunga oparam ro darja Celsius. Kosong dalibong natambunan sa olora susuab ng ulura kula-kula intok, may ang ulan ng palakra kula-kula intok amlondom ang ulura kula-kula intok. Lasun oraw, ruang oparam talo suku talunga oparam ro darja Celsius. Amkosan dalibong natenom sa olora susuab ng ulura kula-kula intok, may amlondom ang ulan ng palakra kula-kula intok. Lasun oraw, ruang oparam talo suku talunga oparam 4 darja Celsius. Hinang api natutun ko ramayon, babaal kawananda oro hitu, intero kapisan, Meteorology Malaysia.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakali gagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Ako Henry Pangal. Asiha ka po ang kilingaw kririmbay hitu. Pailiray akita kririmbay. Alumpahayaman onsoy. Tukir oro. Kasa sukura oro kalimo. Rajam karuwo sukura jam katalu ramay.

Ang pagkakaray no, jam karuo. Limo nga opor nga minit tra mai. Am nakasugutan ka nera kapaparan no kasalan rahu numero tra oro hitu. Am agyasyaw ni sino rahu-rahu ika onsoy na ringaw mo yun. Intorakon. Ang pagkakasumunong hit... Sumunong hitu rangan intakan urangan angkaraja DJ... Atika lalom kasalan rahunum layu santai petang am harmonika am resta kapang kini ngararimbai kini tak nurangan takasi no aje na kita kararimbai bayara bujang rimbai rikal sombos am paparin nurimbai kini tak nurangan taka adi hadi na kita kararimbai umi rimbai remixius kaya am pakaka hini akin terako au DJ Zaza salam Malaysia madani paing kuanangan.